takbirat okuleta takbira adeyo sunna abantu bajivako na ye abasalaf abantu kulembira olongofu nga basahaba abi hurayra ni abdullah ibn umar bani anga kana yakhrujani ila suqi fil ashir fayukabbirani wa yukabbiru

0: Suleiman nafsu Suleiman yenyini yaliogera wa yali alimanyi anti bali ogera abamanyi baya ukana fi ismillahil a'zam
1: deni yeri deni
0: deni nga idha sa'ala bihi al 'abdu yu'ta nda wasabi sana lio Allah muacha wasabi wabashitakini katiso tegari chenda mwenda goka walo ni hadithi ndara hadithi shafaa nabi sallallahu alayhi wa sallama abantu nga amazo kudukeri wa nabi babwebo na bagende wa Musa bagende wa Isa bagende wa ani bona bona nga buli omwaba abasembe zayo paka bagende wa Muhammad
2: sallallahu alayhi
0: wa sallam fayakulu ana laha haina baga manti echo wedda mwarudeo nze na nyini cho kwa sekende haga fa antalik ntambule ngende fa ati tahta arusha rabbi ngende wasiwa na murondo ya Allah fa akhiru lahu sajida mvunname fa yaftahu Allahu alayya min mahamidihi wa husna thanaihi lam yaftahu ala ahadin qabli katonda agenda kunzigulira wo kutendereza no kusuta nga teri kitonde kyali yali akiyigiriza kutenderezo osegedde kati yino hadithi raga nti amanyaga Allah tegali kyenda mwenda wa Allah tumutendeza n'amanyage osegedde naye almuhimu nti gano getumanyiko singo muntu agakwata kwa kuba nti abamanya abamu bawa waliwo abaga kunganya gano getuina mu Qur'an
1: walicho agashukuru si Qur'an
0: naye abamu baina ge bajjamu nti ago sima tofu nera waliwo ekitabo akuba nera bideri nya lyacho ngomanyi yaraga nti gano baga teka mle sima tofu naam
1: tebaga kitabaka kugula kukajja mu Qur'an eri
0: nanti bagajja mu Qur'an ne sunna ati waluge bale kama sunna ochagende kati ngate bagate kamga at-tabib Allah huwa at-tabib Allah yamsaw kare chajja mu sunna ni Abi Daud nabi bali bamugamba muletero musaw na gati Allah huwa at-tabib ochagende nga
1: Allah yamsaw
0: naam as-sayyidu najo teririmu na ina yule aliyajja musuna ni Abi Daud nabi bamuita anta sayyidna qala as-sayyidullah gwe mukama wafi na ganti mukama wafi ya Allah kati mulimu agatalimu mulimu na agalimu
1: okay
0: naam
1: tianza kakati kwecho singanga kubanga nyinamwe bibuzo nga bibiri
0: na
1: singa omuntu abadde nga manyago agasomi busomi natateka ko yawo nida aganti ndi arrahman arrahim almaliku alqudus na malagasuma kuwanga kugali mwe bitendo na tenda nalyo kadire ndi arrahman kusaba Allah sojwera abcd nga kati echo cho chiri kitene soka nga suma nga sadde ko yawe
0: nanti mulimi ru arab yajuzu hadhfu harfu nida chikirizibwa kukweka yawe kuwora fi halatin mumbira zin wa manga mumbira soka idha qasada albada'atu bilmad'u singo muntu agendera mu ayagala kutandika noyo gwasaba wachagede masalan Allah ganti wa idh yarfa ibrahim alqawaida min albayt rabbana taqabbal minna tiyagamba ya rabbana fahadafa harfu nida kadi sheikh ibn usaymin ya gama anti hadhafa harfu nida lilbada'ati bilmad'u kadi shiningo gamba omusasizi owange go omusasizi kadi soro kweko chigambo wange nogenda bugenze
1: chisindiro weta omusasizi
0: nato ina budde budda nti owange nge cheta kuchi cheta kuchi korachi kadi chikirizibwa moyo hala moye mbera
1: ana okay echo kubiri
0: hatta utumye dua zo mu Qur'an zo na harfu ni dawa jikweka rabbi inni zalamtu nafsi dhulman kathira ya rabbi china kuba wajtu azid kati zo nazo na rabbana taqabbal minna innaka anta sama rabbana rabbana ja'alna muslimain lak zo na ba kweka harfu ni da kati tire jaiz zo solo gamba arrahman Allah go musasizi sabon sasidi anta arrahim go asse chinji anta almalik go musa go kabaka asaged ana
1: okay kakati chibuzo chokubiri ti singanga batugambako

0: Soka kasanti ngenda tundira continuous renga siumula. Ngenda tunda continuous renga siumula. Okuva lwe natandika ku myezi ena okutuuka waggulu. Katugambi. Ntisenge ebyennyanja mu myezi ena biba bituuse mu kye tuyita makanga sobola half kilo. Grams 75, grams 5. Makanga sobola kitegeeza ye muntu nga nti ninawo siringi kanana. Njagala nva. Ninawo siringi kasanvu. Njagala nva. Kati envezo zoogula kitegeeza omuvubuka yina vubuka gye bayita maka. Nga sobola. Twogera makanga sobola. Ne temukitwala gwebula ye njogera etandika. Ye yogera kya makanga sobola. Nsobola ogula ekyennyanja ekyesiringi kasanvu wakani bakirya. Nsobola otunda nsobola ekintu ekyesiringi kasanvu wakani bakikola ki? Nibakisobola. So tugamba nti bw'oba osimye ekyennya kya fuuti abiri ku abiri nga wasikikirira fuuti nnya, tusobola ddala bulungi ekyennya kino kubanga kigendamu ebyennyanja wakati wa kakaaga n'akanaana. Naye tobiteekamu byonna kanaana oba kakaaga, gw'oteekamu enkumi bbiri n'oleka lizaavu ya sipeesi eri okakasa nti ebikulu bwe biba bituuse ebito birinawo sipeesi bwe bizannyira. Kuba tulabye ekizibu ky'ebyennyanja nti bizaala nnyo nnyo. So tutandika okutunda ekyennyanja ku myezi esatu z'ennaku kyenda. Naye tugambe twateekamu ebyennyanja enkumi bbiri. Kati ebyennyanja enkumi bbiri bino bye twateekamu, twagala tutandika okulaba ennaku kyenda nga zivuddeyo tubadde tuteekamu ki. Mu bintu ebyange by'okunda nti bwe olunda mmale nnyangu nnyo okufunamu ko ssente nnyo nnyo, nti ennaku kyenda zino oyagala toyagala nimba weewola mabanja ogenda sasula. Tutandika bwe tuti nti ebyennyanja bino birya ne ku mmere gy'olyako, kyacu bimulya muceri ogufisse bimulya, kubanga tulinawo carnivorous tunyone herbivorous, tulina ebyennyanja bimuntu nsolo nga byo birya buli ekisala. Bino muli catfish, ezo ziri carnivorous. Carnivorous gwa manyolo zungu kitegeeza bisezi. Then ne tubeerawo ne kye bayita herbivorous, bye bayita bimulya greens,
1: vegetarian.
0: Kitegeeza bubanga walira n'akatali nga balinawo mboga zino ze basuula, olinawo mululuuza, olinawo ebikola bya muwogo, olinawo ebikola bya mayuni, osobola okusuula mu ngege ne ziba nga zitambula. Bw'oba otunuulidde emmere engule, osobolera ddala bulungi okukwata emmere kiro y'emmere eri ku 16 kiro 10. Naye ebyennyanja bino eno lunaku birya half kiro. Ebyennyanja enkumi bbiri. Kakati gwawuliriza ebyennyanja enkumi bbiri buli kimu kiri buli lunaku kirya half kiro oba kiro. Kitegeeza nti ebyennyanja bino bunaagenda okumalako ennaku 10 biba bikulidde kiro 10. Kati mu nnaku 10 oba ennaku ziri ekyenda ze tubaze kubisaamu emitwalo 5 biba biridde emitwalo 5. Kati tutunde ebyennyanja byaffe bino enkumi ebbiri ku siringi 5,500, abafu oba ne ssente mmeka? Ensigo zisigazza ate era ng'okyasobola okulyamu. Osobola okutunda ku mass harvest oba okutunda omulundi gumu nti byonna biveemu, ate era osobola okugamba nti nedda njagala kugufuula mulimu. Nze njagala buli lunaku ng'abantu bajjawo ne bangulako engege zange 10-10. Kati tunuulira akatale akakwetoolodde. Bw'oba ng'oli mu kyalo nnyo, tugambe nti ekyennyanja genda kitunda 14, ebyennyanja 10 gy'emitwalo 4. Bwe mba nga ndi kumpi n'ekibuga, ekyennyanja genda kitunda 15, ebyennyanja byange 10 ngenda kuba nga emitwalo gyange 5. Kakati bwe tukubisa ebyennyanja 10 emirundi 10 mba ntunze engege mmeka? Mba ntunze engege 10. Ontegedde kati nina omulimu ku faamu oba wange w'ennimira nti buli kanaku nyingiza emitwalo 4 nga senga mbadde ntunda siringi 14 buli kyennyanja. Omulimu ogukuwa emitwalo 4 olunaku, omwezi obeera mu ssente mmeka? Kekakadeka mu 2,000. Naye nga togenda kusiibaawo omulimu gw'okuyiwamu mazzi, omulimu gw'okukakasa nti nno ofensinga n'okuteekamu emmere ku makya n'akawungeezi. Ku makya n'akawungeezi teekamu emmere n'amazzi, genda okole emirimu gyo emirala. Akawungeezi ku mawu era teekamu emmere n'amazzi, genda okole emirimu gyo. Olinde ennaku 9 ogenda kubasobola kubanga ofuna ku kasente akategeerekeka. Ebyennyanja tugamba nti wandibadde obigula ku laboratories entuufu, waliwo ekajjansaawo batunda ebyennyanja
1: bino. Onyumizaako yagula
0: bannaye mubambabuli muve ku kye bayita motivational speaker, aboogezi mulimu eyagula obukere. Mukwano gwaffe sijja mutemalinnya wano ajja kunyiiga nendoza mumanyi okwo, yagula ebikere bya 5,000,000. yafune ekirowoozo ky'okukola.

Mwaru kumale miaka vili mwasabu wendo mkanti ya jababanda Uganda. Dr. Katumba Hussein uwe Uganda Joint Herbal Research Clinic. Kurebu sabala akutege kende uruzi sila ruibi obulamu. Uruwa mwaka guno. Ruatu umye tuegubeke ndwade ngatuko zesobu tonde. Ngomutu wakujia njaba mulusi sila runo. Wakukoze semitu alo mkaga zoka. Uruzi sila runo. Rana kubiri. Kuruwa mkaga. Gena kuzo mwezi 13 ugo mkaga. Nekusande. Gena kuzo mwezi 14 ugo mkaga. Kudua lirolie. Kurebu sabala. Wewandi isi kati n'omutu alo gumugoka. Ofune namba yo kugendo kujanja birwa. Uru kuruna kuluri. Oja kugenda ne mitu ale tano zoka. Kuna afuni le dagala. Ngabachala wagenda kubeda woku wakibide vizimba. Muskani na abami mujemu kibidewe prostate gland. Kubwerele. Abali nani yao. Kabotongo, sukali, pressure. Omugongo guruma na maguru. Uzimbo urubuto. Nokuruma wansi wakameme. Ulina arusazi. Tufu isaburunji. Infections. Kubida Dr. Katumba Hussein. Kuziro musambu musambu biri. Asatu mubiri. Nsambu mwemo. Kuminemo. Opaku ziro musambu tano biri. Asatu mubiri. Nsambu mwemo. Kuminemo. Eno ye Ayatollah Khurshid nge kutusibwako Fresh Mind International abaka kasuba Ministry ya Gender, Labor and Social Development okufunira bana Uganda emini mu mitaro wa mayanja mu mawanga nga Dubai, Abu Dhabi ne